Ya hatunya uyoh dae chuan te cha la tin me ri na ko ya ya vi tia tin ta hao phan nhe luon no phải thở từ nhà lo man yo pia ho o ha bang pia ni pia na pia na di anan ye ti mo pia hen ye te song o tia pia te na o